Ele tem ele dando oficial vaza lá não nei o lucho menu de te ele July va lucho menu de je ai le July e fa ele avia vi ia mane ele jau e do tono le lau mua o sini ia se tari ia mane ele tofi le mu mane ele ma fana fana le au uli mai le tai au se ia pai mai le nei tu lau le fiafi ia te tonu voi ia wa tele fo le swinga ia ua vai antu ia ua jale July fa ia ua maulunga le lai maulunga le mancha o le la a ia te tonu ia o se aso ea o le masina le nei fa pea o nasu ia le taimi e tu uai luma le taimi ia Oka oka se ma jango vie ya ofia lava o ima u mele jantu programe ya ole jantu talofa fa mole ne ya fa fie fie anju ya anje oe ya ile manava ifo ufe au manga luenga ya ole ne yaso ya emese fo yole ne va yaso ya te jonu ya o afi jama fenga jasa fa bea ya o na fea ngaya ifo ima oe ile ne va yaso ito tonu o a inga ya ito tonu fo ya o falifa inga luenga ya awale avea ya ya vai vai inga ya ma me fa le tonu hai la weekend na Jo Jelly Lavo Jan Joe, yeah a fine lo to tone wong alwenga is a me lefia fia letangata fanga luenga ya poly supervisor poly pule yeona e saule fale ya wa volele pe wa avel tinalo lefia fia a wapa uli tinalo lefia fia malfa nawa ya ta tonu lavo for jungal janjo pol glame ya wale no for file mu le novo le leo maftanga jamama jina malfa na ya me to tupu to tonu alfalfanga luenga ya awala umayel vale a mailo fia fia lo fa pe on tapo ya tu ya le tina ya me se foole po le tama fo i male fa nau i a inga ya o sa tapo ya tu o fia ngai fo i se au manga luenga ya wa me tu tupu tu don nga luenga ya tu i tu don no nga luenga ya sa le vale au mai ya la fo fo nga le fia via ya la fo fo nga fo i ada ada o to i fe lo ai fo i male tina male fa nau ya wa mai fo i se au manga luenga le aso po le vai ya so ya te tonu ya wa fo i fa fi jau li sa tu tupu le nei ya zo ya so le fia fia fo ya awani ngalo ya je oi iwa ya fa tu tu na ina fa le tonu a ya to tu li luma so janjo ai ya awani e le via via a iwa ya wa va mai ya le avion ba ya le joa ya le o ino o janjo a ya awani ing awani i ngo jo le la o lo o fa be ona e le fia fia lo u zo an tanga ta a iwa ya mala to e mala ma vo la zo ja ya o ya la tu fo ya to musu musu ya am sha uso ya la foni fa le tonu le nava ya so ya a ole e fa penga ai ai nga ma tu la vono a ai wala la ma me de le fia fia ai ya a hu e a ve i le tonu lo ai nga la nga ya fia i ma futanga tinama tinama le tama ma le fa nau i oe ya wani fa le tonu ya a wene nga lo ya je oe ya ole nei weekend ya ole weekend ole fia fia ya we umal manu ya fia au manga luenga e me je vo ya wa onga nai fa nau i oe ya ofia lavo e ma umel tato por clame ia o le tato talo fa fa mo le nei ia e fa bea o na fa fia fia ju ia je oi mai ia fia fia osto na ile July va se ia ba ia le July lima ia le ma na vai fo io fe au manga ruenga o le nei vai azo ia tato tato fetango ve ma ju ai su kile oli oli ia au wa fo wa mai ia fe au manga ruenga o le nei fo i vai azo this is your local radio station 89.3 to GLF

Yeah, for my best feeling, hot, hot, hot, you hot, I'm hot, everybody hot, yes. Yeah, the judge book, let me yeah, only five villa doing room, I do, Mazaza, yeah, well, for my number, you've got my ringer, yeah, only nevo, yavi, Alan, and Jayla, yeah, olive, my number, foo, yeah, my fat woman, for your neighbor, yazo, yeah, if he tama, fang a jar, yeah, on a ringer, saving a yeah, Mr. Foo, never, no, we tea, ilia, on, yeah, Mr. Foo, you'll find you, I have a bell on a tabena, tina. Ole ainga fa saunio jamaiti ile aonga ya ole momoli ole toi piki na mai ya ole faingo le kuka ole ainga ole tapena ole fale yo esele esela no anu ai o fe au atina i to no ainga ya da to na ma na va mai lava sau fa ya tau mafa lo a ya ole mafa ole tau joina o to no ainga yo lo fa pe ona tau ave ina il tina ya ole momole tfo ya lo va ngo ta to proclame tina u ma lava ya fa pe ona mafuta mai ya ale ngajai lea ya ole faingo ole faju ainga ya le tamo faingo fa nau ya mese fu yo tonu lava ole loto i vale yo ia mo lia tolo faingo le tato por clame ya itina uma lava fa peo na mafuta mai ele ngajai lea o tina fo yo so ma jo i galezia a le tina o le ma jo ngalwenga ya le fale jua yo ya lele ya mese fu le sunga le fa fenga ya o jele va ai ya mo lia tolo faingo le tato por clame ya le te tonu le ju lao le viavi ya mulia cholo fango le tato por clame ya i na yo tato viewers ma tato follows la to umo fa pe ona mul mul le tato a por clame i lungo le tato website ya fa tato fa tu ya te oto ele nga ta fo ilea ya o lungo penga ta fa ilangi ele nga ta ilea ya o lungo lau le tio fa lungo longo yo o le valu iwa tolu fa mo .com.au ya te alu lungo ole tato tato website o le community radio plus app ya ona e alu ola ya le le valu iwa jolu fa mo .com.au community radio plus app or 893fm.com.au ya o ina te mawang e te mawai le tato ta lofa fa mo e tau tu atu ya te o sa mo ya fiafi o aso tona ima le tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima ya la to uma fa peona ma futa mai ia ilungo le tato website ya o le tato plus app ya mo le atu alfango le tato proclame ya mo to uma ere ngaja fo ilea ya so ngai fa fenga nga mo la tu fal tua ya i so se fa ta fai tau langa ile nga te so ta tu wa tu no pele o sa mo yo tu tonu fo yo ne ya tu no o lo fa pe ona ma tu ma fu tai ya o i lava ila tu fa pe ona ma fu ta mai ya mo le tu lo fanga ya o le ta tu por kala me so ngai fa fenga nga ma fal tua i so se fa ta fai tau langa ya ma lo fa yo faiva ma lo tau tua ma lo au au na ile tua i lo na fi na ngalo ya o tu ta ma fa jau le dala le lei yo ya o fa pe ona fa falele maluai so se afio anga ya so se nu foi ya ai me se foi to tono ne ya tunu ya ona ole tala ina ya ole tala le le ya wa pe ona fai mai ya il fitala nga yesu ai le tu ole le ne la lo langi ya ya o tu o tu e fai ma so ma tala ya tu le tala le le ya ya ole fa tu tu ma papa te soina yo ya e ma wai le ola a ole le fa tu tu ya e fa salaina ya a yo ya ta tu tala il fina nga lo le tua ia malo mole tolo fangal tato por clame ia sunga fa fa nga nga mola to fal tua ia mole tolo fangal tato por clame ia na yo mato matua fa ya onga ia nga fa tene tani nga fa mi se fo ia so mato tina ia fa mo nga fa ia fa pe ona ma futa mai sa mo lo ia ila o sa mo ia le tamo fa nga ole malu ole a ingo le fa nga nga ia i isha moa ya ya ilanga le leyo le tua ya mule cholo fa angol tato por clame ya cho ulu ma tua fa ya onga ya lenga cha fo ilea ya usunga fa fa ngainga ma masiofo ya ole aingol fa ngainga i so sei tu ole nei ke lope to tonu o Samoa to tonu o New Zealand to tonu o au se dalia ya o fiti o Samoa fe lava ya mule cholo fa anga ole tato por clame sunga fa fa ngainga ma masiofo ya male aingol fa ngainga fa peona ma futa mai le nei jula ole fiafi ya au fanga solo le tato por kalame a ya te tonu o fe lava o ema ma u mel tato por kalame ya le tato talo fa fa mole nei iyo ia fa fi fi a ju ya je oile ma na vai o fe au manga duenga ia ile nei vo ia fiafi ele nga jailea o le nei vai aso.